Ram, Bidam. Mwen sebe fwa bijing bay, fwa nan wan bijing, fwa nan wan bijing. Bar sa men si jay, mi poten, wan wane yere noti, dus mwen le sap sana a problem tak nan wan bijing. Bar, ya, de todi si ep sa, trafwa sna de, i viri, en dan i mwese skakel, is si nan a gow. Ifiri. Fun master na kijk.